0: Thank you so much na mitabwine ya kamemeka yukamu. Welcome back ni getuo Mr. P.
1: Na ni getuo wagari wa masharia.
0: Na gado shia mwanyamuno ni udwa agothie na bere na gotudhikiriria. Unawero hatu wadikira kure mwena wa WhatsApp asante sana. Na kure mwena wa Facebook na zitha wakahida gatari kuraya. Mm-hmm. Toko kuro tui live.
1: Yes.
0: Wigira ku. Mudo wito Prince Simon na niye faga. Karibu sana mzae.
2: Asante sana.
0: Good to see you.
2: Yeah, thank you. Ni gashokiria gai gado muno. Niko gitera na kame nyerera kimya kiugithirite.
0: Niguo.
2: Ngaigua kumwabararia na kumugosha. Na kumuturira tondu hatiri ungi ucio niwe Ngai.
0: Amen.
2: Riu ninge ngacokia ngatho niguka ngamukora mwisawa na mwisete na mwina hinya ndogima mwega wa mwiri. Ucio katarebe Ngai ratugwiturira.
0: Ucio niwe Ngai.
2: Ni hwaini ndiracerete haria banana. Kirafu kiretwo County Motel. Na dereo demu gaithie muno tukubana na tuthikagiririo muno.
0: Tuthagitheka muno.
2: Dereo demu gaithie muno ni director wako etagwo Beni Gathuri. Na manager wako nake etagwo Kim Machoine. Na athuri angirira korete hau ta John Paul. Marajira demu gaithie muno
0: John
2: na
0: Paul.
2: John Paul na Dungu Chairman.
0: Si John Paul.
2: Oh, John Paul.
0: Ni John Paul. John Paul.
2: Oh, John Fauru. Ucho na stifu gifonyo. Arajiro shiori. Kwa kodete muno ne garanagu. Ni agudhikagiriria muno.
0: John Paul.
2: Na rei na dirage shokiria gaigado muno. Todo ni agetoheirege ikaro. Friday na Saturday ni kuwede ligidagia mogithi. County Motel.
0: Wow.
2: Nejera yaku ma banana. Guthieraini. Banana guthieraini. Wauma banana no kilomitemu hau. Kireto County Motel.
0: Hau hea goshika.
2: Yeni.
0: Antogo ka.
2: Ya, karibuni sana. Karibuni sana.
0: Asante sana. Karibu nigeza tuho hithi nigeza tukiajiririe.
2: Tuho hithi nigeza tuchokiri gaigado nigeza tukiajiririe. Wera.
0: Yeni.
2: Ide witewe ole igoro ule tore kuri ya moro udhamaki wakuo ke orea wede tewe. Nweka agoko zi tore weka ako igoro. Tuheo mwodi reshito shiagu tuigana na utuhele mehia maitu. Ota ule zi tuhagira matu hagia na duka tutore magerio ini. Nogu tohono kio tohono kagia uruine todo udhamaki na waku. Ona hinyo na kogosho tene na tene. Amen. Mwadha ni tuwakabere ya kutugio shokiri ya gado. Roshini rwa umuthi tondu ni utwikite wega ugatugitiria na ugatumenyera kimya kiugithirite. Riu ningi umuthi wa loka guturinga ringa watu heke heo kia muoyo na nikio turahuhia kaindaini gaka Ngai. Tugakwira ni thengio ni tondu tutiagirire kana tugagweka maundu mega. Ni tha ciaku no tugi waku mwathani tukinyanire kaindaini gaka twi muoyo. Nikio twagucokeria ngatho twagutire Ngai ungitave. Ni twakinya wirainne turenda kwambiriria wira. Twakuhoyo tuhe hinya no gima mwega wa mwiri tukiruta wira uyu Ngai. Utuhe fiva yaku niyo gwitikirika twitikirike newe na twitikirike iguru na thi. Ona riu ningi twitikirike ni athikiriria aitu mwathani. Ucoke urathime mitabono ya kameme mwathani gatagatika ingi meingi yaragia ruthiomi ruru rwitu Ngai. Na no tugucokeria ngatho ni tondu wi Ngai mwega ni uiguaga na ukahingia. Twitikie ni waigua na wahingia na ni ritwainira ithe muriu na roho. Twitikie ithuothe tuge amen.
0: Amen.
2: Amina.
0: Thank you. Karibu sana mzae.
2: Asante sana.
0: Na kure thini watho kwa soko murwa by the way mudo wito Caroline Jabi. Leo anegurira TV. Tukuria hare na gufanga wira.
1: Yes.
0: Na by the way ngare tumadirikanie kurio na bonuses.
1: Aha.
0: Yeah.
1: Bonus.
0: Bonus kuria ndore mwe kuingira kure thini watho ko. Tutarudira menyithie oitha andu magana meri umuthe makoro magitugwo na umudu shiringi ngiri emwe.
1: Niguo.
0: Leo ne akwira karibu sana na asante sana.
1: Ndo
0: akuyandikithia ki? Thini watho ko. Na taogwo tu
1: yes.
0: Oho tuna shiringi giri mirongo ere yokuru ikinegera lio ado mirongo ere aria mekuingira thaini wa thoko kuwo guthuka kuo oro riu icio ni ka bonus tu ino uno thi hau igirire TV wahetia TV onegera lio gikingi kana onegera lio TV kana onegera lio ka bonus ga shiringi giri mirongo ere na igira onegera lio ndo igana
1: ado mirongo ere yes
0: kuwo changamka ona mudo gwetwo George Gitau Ane gule la kilo gwe to shopping voucher.
1: Shopping voucher.
0: Kuma kure wa *624#.
1: Yes.
0: *624#. Igira kuwe gule la kilo kuna to kura wa demu na makiria.

0: Nira fata mafati na luwana metuke. Kidani mabati. Manina medhebetika netea mafati kuma box profile. Corrugated, prime na tile profile. Maya ni mafati strong. Madhaka na magi kiro keiguro na moketa na dhugura wa muhuko aku. Na kurewe uramfatara oda ya narua. Kidani mabati. Marina mafago mwega wa pay and peak. Kurea urahea na oda ya aku. Na uga kinyero ni mafati maku dheni wa madha milogo eri na mana. Nigena wa igirire 50% deposit. Issue ige 50% ure iki delivery aku ya kinya. Towo delivery ne free wa the furorine. Masharera Ruido, Eastern Bypass Kamakis, Otana Kinya RFH na Daja Furnitures. Kana ohore dhimu 0709-118-300. Tujenge Kenya na Kidani Mabati. Kidani Mabati, boresha mjengo na Kidani Mabati.
1: Jemo! Jemoi! Dile kuone kioreda!
2: Aikura haha!
1: Yani ni kimwana ni kio hikirete nyoba? Eno dia tak kuara na modo, brother.
2: Tereka kini ni kan ini.
1: Saru ma. Teru ni nak kuena, mana mutu liko?
3: Eno aduk kita na mutu leta kau kapagara. Raha premium, leka kuena. Oh mutu ruta kaki mai na sama. Teru ni ya hoiti.
1: Nuduk nuduk, tiga tu kanyu lagi.
3: No
1: iki orang aku.
3: Oi ori, wewe tako majaba keria. Yitale ara muthoni wa kiruba. O muthenya tugicanja muka.
4: Hidire muturire kana biashara cigufatara mbeca cia naihenya. Ngari yaku no ikurugamirire. Wina DTB logbook loans. Wamukagira shiringi ngiri magana matatu nginya milioni 10 mitheni wa mathamiro ngwina na manana na ukaheo nginya miaka 5 ya kuriha o kihuthagira ngari yaku. Kumenya maingi megie DTB logbook loans. Nitukera hukanaga tonyo abugwa na coconut. Mitaboini ya kameme kayuka muingi.
5: Ne vinashara na dagika mirongo ena madha ukimenyithio ni Megaton Events. Megaton Events aya makoragwo na tents ya mithemba yothe, ite na screens ya kiriu, rori cia roadshow nicio cihoketwo muno guku bururi-ini na ni cia 20 feet.